0: Ashipaalchi ngumi bila dingano. Kama na maikadu yetu ambone, nivyoi kuliku ashila sotona na meumala. Yatuna manao, vitupoteka nkati muntima mwetu, shingumi shetu. Na ya Daudi mongo, dia kushumbe kuna nopa, kulika mirianga na kukamushu.
1: Amu mrijimbo ya kabu delegado, uvanu voi pakati peto, uvanku katu.

0: esa taka provincia no iranenye sede distrito yoshimbunila oniasa no ulumanyo ni Maria Fazenda.
1: Nikuru na vahaikano wa anasikola wa mpula. Eriwa yendo otumihiwa wa isuruma ni ikinako. Narari kima acherere ya province yele ya wa mpula. Enave kando onapanawe amusi. Ewore wadhi aja obahaka ikano wa anaya. We maha ola ohinatepo yaka mholo. Arija eurozo.
2: Nikuru na tu anetela etini ya Uislamu wa mpula. Andi himia woku padela wira. Mukalelo wotu mihiwa kani opahiwa. Sindukurerika muru no onrela. Unotepa wala heaka. Sisa na avikelaya ana musini omana niha oteni osiaka. Yona naraela enona nea wa provincia. Ismael Abudu, maholela anikuru na atu, anetela etini ya Uislamu, wampula, winree, mihase ya sopa hiwaka isuruma, wantepanelo metamfitamina, anchene alimalilia ya witanilu waka maaka, onitikiria otulimu shovo wana munjene, otupa shoene, mukarelo wa muavano, ekanle etu, wohi ya pahi wa shengiha ama horela aguvernu, unna velaveli hato anatini. Na malavuli huwa huyola, Osweli hananlelo himakawi, guwama naniha okali heria, uwanela, omalamali hamukalo yola, anatini, anikalaka ikampanya sohi anasa, sinire luwa uwanela, opahi wa sindukureri hamoro, sinira na wapoma ba, kwa mahiku yala, okseria.
3: Não é novidade para ninguém que o consumo de drogas está cada vez mais a ganhar espaço nas nossas comunidades.
2: Kuvo hinsu elawira, mahayo la opa hiwaka singhapala, mahayuki yala okusiria, ono otepa mawani, munikalahu. Otepa shoene mapuro, munitukumanaya amavano. Ni opuro ola enitukumani hava, okalawira oteni ahu ni pavela etu emosa. Hiyo wokala amaholela atini eni pavelishahu opohiranan lelo olaleria samurerelo ninroromelo wokala anamashutiha mutumeriruahu ohimala na olaleria mahiku otene sintoko papa mama ni anamarela anamwane nohana okala etongero yorera muhina wa mwavano amiravu maitukuni mwahu mapuro anikala.
3: Como pais e encarregados de educação, que sejamos presença ativa, exemplo dentro de casa.
2: Vano governador e a província de Wampula, Eduardo Abdullah Wapangenea Oporeole, o Himawira, que vanner lanan lelo otunela yota kalaela, o hiereria yala heka mawani, ni amalaka amavano, kimana, umperenria otene okalava mosa, wawanila, o mali hasimpahi wasinalukureri ha moroni.
4: Então o primeiro polícia, o primeiro procurador, o primeiro comandante, o primeiro governador está na casa de cada de nós.
2: Pimano anihimi haka wira, polisa opacheria, procurador opacheria, comandante, pamosani governador opacheria, uniponyanea maitoku ni mwahu, vaate wahu, weivu anamwaneala, inukumaya, enaruwa upavelasa, soha palaseya. Ni oproyola, amusi, eshkola, ni mpaka omatarasa, okanliaya atu ovara muteko oratene, oweha weha ni ohimalana. Wakuwa usue liha mukalilo mmosa onro ni kwekiria omele niha omele maliha hata ovugula mukalilo yola uopa hiwaka seyi ya sindukureri ha umuru.
4: Ningen pode fazer melhor trabalho que na mesquita, na madrasa e em casa das famílias para combatermos este mal.
2: Na tapuli la masuwa governador ya provinsi ya Wampula, walavula etimingkuyela wapoma va muhina mutukumano mosa, savane liwa omale nihiwa siso, omala malihiwa simpahiwa, ni mutukumano mosa, watukihi ngwe nikuru na mawisilamu Wampula, ubairu yona mikopo.
1: Governadora a provincia ya Niasa, onna vose kuma wa anamiteko e kupwete kumi, we ewore vamodhani ale ranamakafihira miteko de kupwete yale ya dhade wakafihira ka arecha, ene ya masimitele ni ya dhako kuma na ni aswedi ya kumi, wena kafihira pama miteko dhaya.
0: Governadora a provincia ya Niasa, ono perera wa lipa ovari ha miteko sa ohera sa okumi ni anama kavihera wi evari heke ni wakali ha pama sene atu mpuwa mwa espiritali so provincia yoniasa. Judith Masengere ono na wira mureta apia ma espiritali ne atependene akavihedi wa masana sene mawakelediwa yowo onipenua mwa wakuvea muholi ole o hoperera ariki wi anamite ko hirasa o kumi e khale ke ni wala tula areta wi enapia mashpiritaleni o weheriwa ni o kaviheriwa sa oya murete ma ireta so hiana hiana antoko ya kankru yani pele prostata ni kolu uterino muholi ole operenre wa mkutula tukamulane wiwanana wa mikutula sohi ya nahia na sikavihira kasa okumi watu maha wa ovirihiwa nihiku na opachu wa sa opaniheriwa wa yale angwehira sa okumi watu mu ilapo so dunia.
5: Prometemos também em apoiar as iniciativas.
0: Hiyo eboma nine reke mpahirira wa okavihirani okavihira maala no wehira sa okumi. Ui, pohera reke wawehera areta mashpiritalini. Nave nino vahani ikuru sa ui viravirani wala ka ni wale lihera tu sa murere lonkumele la ya piyaka mashpiritalini ni uwehiriwa sa ukumi aya. Woka viheriwa ni murete ni itu sikina kina anonto. Timuto koyo onkwelea ui ireta sihina poherera.
5: Funcionamento das unidades sanitárias.
0: Mwemare ne yeyo no huluma ni mosa mkutula tukamulane yowo oni wira ari okupanyera ni otoiwa ikaruma ni alipa o userasha o heshesha sa ireta antokosa kankuru ni sikina kuseyo sinkaja miha okumi watu na veto toa wa mirete ni itu sikina
6: narsez ya shekela irete la ya kankuru ni mure kankuru yola akulu duwote ne unapunya vanchene vanchene atiyana irete la holo onro haya komu kankuru ule onkranto komire unaliwa aliwa vale unakumiha ireshi saia na muitipela oloni kuma aitipela kuma valore ayavo orowanu uorga mvizinyo omureta onipia ukokati onkuma we mahi bahi mutia nola onkuma we bahi epome onkuma we bahi ohina iwere ure hindu nali lihura mama owerio kahitu ukawane mukaleke siviso bahi murima ukaleke walukarini kina mukali kerakani
0: ukale murekeni
6: mureta hini vahaho murete pahi wa wira siya simvorea ono kivorea vale mureke ela ino kume pome divaheke ela mkuma mahi divaheke ela para control du symptomas
0: masu a mkutula tukamulane mpanta wa uvirihiwa nihiku na oheruwa sa ireta seyo sinrikarika openushiwa uvirihiwe mnihiku na noworowa ohima wira espiritale tokwene ya valishinga eria yo pakerinye miteko sene seyo mbuwa mai provincia sosulu elapo wala lera anama wane wakalihani wapanihera oroa espiritale oweheri wasa eretaya ni ovahiwa murete. Ukumelela oniasa Maria Fazenda.
1: Governo elapo ya o Tanzania. O hemereria okwa watu araro ekwile vantowa wa luden repelingwe na mahine anidon repelingwe mrunku ola ovindre elapoele ya o Tanzania sasa mukerekere wa mahi a lagu niasa Montero Bonifacio
7: governo ailapo ya o Tanzania osulihawi atu araru akwa mayala mwana Musa Amieri Miraru ailapo ya Mosambiki Musa ailapo ya o Tanzania ni mkina ailapo ya Malawi mu Erisa Esilevo ekalawa chambo masini a inyanja ya Oniasa ombari ya o Tanzania muni huku na murungu na musatroa idistritu ya Oniasa provinsi ya Ruvuma o Tanzania Peresi Magiri oswili ha ui ekalawa eyo evarenle moro erene masini a elapo ya o Tanzania ni etaishilene itonla damuloko sa miriti ni atu miloko misheshe owa asheshe a ilapo so hiena hiena Mwayala atumiloko mili owa araruta elapo ya Mozambiki, muloko owa athanu ailapo ya Tanzania, asheshe ailapo ya Malawi ni eli ailapo ya Lesotho. Peresi Magiri ohima wi ekalawa chambo evarlaka ru moro atu ya rimo ya murla masini ni avulishwa miloko misheshe owa Mosam. Ntoko siwili halawe Magiri, eleliwakaru astokwene a ilapo sa Mozambiki no Malawi yarumihiwa ekalawa ekani okumela Mosambiki etaishile murutu wa mwana akwile musatora district ya Oniasa ohimato wi opira olelo hesuiliwe etu etanyendre moro oyo ni astukweni ay guverna vari hamuteko wa wakavihira atu ilaposikina wi epie mwilaposaya ni wakavihira ni socha mapuru ni yuka nayamu ela eri erisena veli ya osia ekalawa o Tanzania mpua mwa nyeri mili ekina eteishile ne makuria evarenle moro okigoma ni ewiva atu asheshe ukumela odar islam ehali elamvahiruni mian montair bonifacio
1: Uwako tavo, wayele na rahuna wenruna wanyono ntoko miselo sa wakuma na weprovincia sasa sa utawa ilapo ya Mosambiki. Zaruhiwe ni refeba bristu refeba ya kopelele ule. Ya kopelele ule abilu ni woni. Ya hapili msiradu Mosambiki. Asante.